Alright, ngimalela boku baba umfundisi uzuma lapha eNkethweni uyasho kamnandi uthi ngeke uhleli nathi. Kulungile mfowethu ke siyajabula ukuthi ke sinawo sina namhlanje.

Alright, singambe ngalitholi igama lalensizwe seputla sebogodi. Siyamazi lapha ke insizwe lapha ke ezalwe ngayo lapha kumhla ka 31 October ka 1962 ibe isedlule lapha ke emhlabeni ngayo lapha kumhla ka 15 abekuyo lapha ke usuku lwango umhla ka 15 abekuyo lapha usuku lwango lesithathu yadlula lapha ke emhlabeni sikhumbula ngempela amagalela amaningi ubutholakalile lapha ke emidlalweni eminingi yamabona kuthi kodwa la agqama khona kakhulu yabona makukhunywa ngo Kenneth Mashaba. Sizoyikhumbula ngempela idlala ke lapha ke irole enkulu lapha ke usebhutla empuka sebogodi sengathi ke insizo lapha ke ingaphumula ngokuthula ngoba ngempela ngempela baningi ababukele kuyo asebekuyona lapha ke umkhakha umkhakha wakho lapha ke i-acting sengathi ke inkosi ngaye kwazi lapha ke ithwale wona lapha ke umphefumulo wayo lapha ke insizwa usebhutla sebogodi ngempela ngalesi sikhathi la emsakazweni lapha ke umkhundla we-FM the sound of choice of KZN capital 12 minutes before lapha ke u-4.

0: sithi bayede.
1: Nasekuseni inkosi sithi bayede. Uxoliswe ngakwakwinana. Amsala bake ubonga ingwenya. Bathi nje sithi bayede. Inkosi siyakubabaza ekuseni. 14 minutes after labake u-4. Sibonga ukugcinwa. Sibonga ukulondolozwa kulokusa kwanamhlanje. Akusikhona ukwazi nokuhlakanipha kwethu. Kepha kungumusa ovela kuye lapha uNkulunkulu ngalesi sikhathi samanje la emsakazweni wakho womphakathi umgungulu FM. Usanda kuvuka igama lami nguMandla ngwadla minike isibongo. Uhlelo kuze kuse sisathi inkosi sisondela kuwe kulokusa kwanamhlanje. Angisazi simo bhekene naso kodwa sithi inkosi iyathwalana nangalo mzuzu. Ithemba lethu silibeke kuye ekuseni. Siyazi ukuthi ke emphakathini eminingi isona lapha ke isikhathi sokuthi abantu banominate abantu abazobavotela. Sengathi konke lokho inkosi ingangenelela kuleso simo. Abantu ngempela ngabe kube khona lapha ukuthula nokuzwana ngoba omunye nomunye uyamdinga omunye. You may take it for granted. Sithi inkosi ingenelele emphakathini esiphila kuyo ngokuhlukana ngokuhlukana kwayo. Wena nkosi sithi uyamangalisa ekuseni. Hawu nkosi uyathwalana ekuseni. Njalo njalo sinika amandla amasha. Sithi inkosi uyakhazimula ekuseni. Kodwa nkosi sithi masingasuka kuwe singayaphi na. Wazi wamuhle Jehova ekuseni. Wazi wasithwala ekuseni. 16 minutes after lapha ke u-4. Umhla ka 18 sike ngokwala eNingizimu Afrika ngokomyalo kahulumeni wakho lapha ke eNingizimu Afrika kuye kube lapha ke nemzuzwana 68 minutes. Kushiwo ukuthi nge akuyispende nje ngempela wenze lapha komehluko okungase wona 68 minutes awenze umehluko empilweni yomunye umuntu. Senzani no sihloniphayo lapha ke owayengumongameli oqala la ngaphandle ngaphansi kwentando yeningi ngaphansi kwenkululeko lapha ke uDokotela Nelson Rolihlahla ongokaMandela. Utata siyazi lapha ke usuku lanamhlanje yiyo lapha ke usuku lokuzalwa kakhe.

0: Yasho kanjalo lapha insizwa Nkosi yami insizwa siyalala uMandoza uthi nje indoda ngahluleka namhlanje kusasa iphinde ivuke ehe namhlanje sinobaba uNdawonde asike sibingelele baba
1: Ngiyabingelela kubalaleli ngibingelela nabo abasithola kwi app
0: Yebo.
1: Sithi nje sisaphila uNkulunkulu usasibusisile ngempilo.
0: Yebo baba. Mina senkade ngagcina, ukuthi sikhulume. Awuke nje ubingelela abalaleli mhlambe uke nje ushare okuncane nje okusenhlizweni leli thuba nje lincanyana.
1: Ngiyabonga sisitholana. No. Njoba ngeke ngasho ukuthi sibonga ukuthi sisaphila.
0: Yebo.
1: Njengoba kuyilenyanga esikuyona nje. Ngijabulile nami ngabe usisitholayo ngibiza ukuthi ake ngisondele.
0: Yep.
1: Kube kube khona esingase sixoxe oqondene namadoda njengoba kuyinyanga kaBaba Mandela.
0: Yebo.
1: Ngiyabonga.
0: Yebo siyabonga kakhulu. Inyanga yaBaba Mandela kuphinde futhi kube inyanga yamadoda. Sithi baba asikhulume namhlanje ngobudoda bangempela ukuthi mesikhuluma ngobudoda bangempela buyini ngoba kunezinto eziningi othola ukuthi ziyafika kakhulukazi emphakathini othola ukuthi ziyenziwa esize sesibonakala ngazuthi izona ezobudoda kakhulukazi izenzo ezimbi zibuke ngathi izona uthi uyindoda ngempela mengabe uneyintombi eziningi hayi uyindoda sibanibani uyisoka sibanibani sikhulume kahle sicela baba usindlalele nje usitshele ukuthi mesikhuluma ngobudoda bangempela ingabe sisuke sikhuluma ngani
1: balaleli igama lobudoda sithi phecelezi manhood isimo sokukhula komuntu ngoba umuntu uyakhula phela aqale ube umntwana abe ingane aza fike ebudaleni
0: kezwakana
1: ma usekuthiwa ke uyindoda Sokuthi usudlulile gabeni 18

0: Suna nabantwana, suna mdeni.
1: Yep.
0: Uma wendoda nje, sisho wonke umuntu. Kodwa abakhona ke labo ke singathi ba amadoda nje kodwa ke ngoba sebefikile ngokweminyaka kodwa bengakathathi babe namakhosikazi nabantwana.
1: Ngizwakala.
0: Right. Nakho ke indaba ke ithi ke ibuphi ubudoda bangempela?
1: Yep.
0: Ya, kulaphi la sithi khona umuntu uyindoda ke ngempela okufanele ukuthi ke engabe wonke umuntu wesilisa uhamba lapho kulo mgomo ukuthi uyindoda ke masekunje.
1: Ngizwakala.
0: Umuntu onjalo kufanele kube umuntu okwazi uhola noma lide umndeni wakhe.
1: Okay.
0: Yeah. Awulidele ezintweni ezilungile. Kusho ukuthi ubhekile ukuthi ekhaya yonke into ihambe kahle emndenini wakhe.
1: Ngizwakala, ngizwakala.
0: Baba ke wangempela ke loyo.
1: Yep.
0: Ubaba ozokwenza ngokweqiniso ukuthi umndeni wakhe ulala udlile. Abantwana bagqoke baye esikoleni bafunde yonke leyo into naye abiphila impilo abazoyihalela abantwana babese bancane ukuthi hayi mase sifikele esigaba sobese so baba nathi kube nje makuthi useganile
1: ngiyeswakala
0: sibuke lezinto ezinjalo abe umvikeli umuntu obaba abe umvikeli nasekusebenzeni nje nasekuphileni nasemphakathini.
1: Yep.
0: Abe umuntu ovikelayo ziningeke izinto esingazivikela ngokuvikela impahla uvikela yona impilo.
1: Yep.
0: Uvikela nezilingo ezithile ongazibona ukuthi abantwana bakho masunabantwana bangangena endaweni enjani mhlawumbe engalungile.
1: Yep.
0: Nasekuphileni ubavikele nje wanamhlanje sinane inkinga nje zama drugs nazo zonke lezi zinto ngoba kubekwe nekhathi ukuthi hayi umntwana le ulindelekile ukuthi abe sebuyile esikoleni ngalesi sikhathi noma emsebenzini noma ekudlaleni mayodlala uyamfikela ngokwenze njalo ngoba uma kuzoba umhlambi kazalo usile nje umntwana ebuya ngesikhathi asithandayo ekhaya angangena engozini bese kuba ukuthi ke manje sekuyabuza ukuthi hawo abazali bakhe bebe kuphi eze lo mntwana abe nenkinga nje kanti kutholakala ukuthi ekhaya akunakiwe.
1: Yep.
0: Usho ukuthi ke uyasho ukuthi ke bawuzoba ubaba ufuna ube isibonelo esihle kubantwana bakho nawe wenza izinto ezilongile.
1: Yezwakala baba.
0: Yebo.
1: Yezwakala.
0: Ube khona ke futhi nanokuthi ke phela ke uma uyindoda.
1: Yebo.
0: Iba umuntu obonakala enesithunzi sokuhola.
1: Yebo.
0: Emazingeni ahlukene nje basengeke ngasho ukuthi uhola ekhaya. Uhola nasemphakathini mhlambe la usebenza khona njalo njalo.
1: Yebo.
0: Lobo ke ubudoda bangempela.
1: Okay.
0: Ilobo ubudoda bangempela esingathi umuntu into akufuneki ubaba noma umuntu wesilisa obonakala umhlukumezi noma mhlambe obonakala esabeka ukuthi mhlambe ngeke kwazi nanocela usizo kuyena noma udinga ngenxa ukuthi nje umuntu nje ongangeneki esingasho kanjalo ka approacheka kanjanjani. Kodwa akusho phela lokho ukuthi ube mhlambe kazalo usile kwasa wena. Kodwa nje kubonakala phela ukuthi isithunzi sakho asona lesi esinokhlukumeza phakathi.
1: Yezwakala.
0: Yebo.
1: Yezwakala. Ngisacela ukubuza la baba ukhuluma ngokuthi umuntu oyindoda uya provide asike sithi ke nakho ke mhlambe ubesebenza usephelele umsebenzi mhlambe kule yondima mhlambe iyiphi indlela angaveza ngayo ubudoda noma ngabe isimo sesinjalo ngoba kunabantu manje uthola ukuthi umuntu kade esebenza but akasena umsebenzi.
0: Hayi nantso ke indaba.
1: Yep.
0: Ungena kwenyeke manje ingxenye yokukhuluma.
1: Okay.
0: Lena yokuthi njengoba kubaba enjalo.
1: Yep.
0: Naye futhi ulindele.
1: Yep.
0: Ukuthi athathwe kanjalo ekhaya.
1: Yep.
0: So kuhlonishwa ke kuyinto enkulu kakhulu lapha kwaSefesu nje. AbaSefesu 6 uyayikhumbula leyo ndaba enjalo akuthiwa khona thandana omngeni.
1: Yep.
0: Yes. Bese bona benithobela.
1: Yep. Yep.
0: Manje ke naluke lelo uthando ke.
1: Mhm.
0: Seliyaphazamiseka lesi love ngenxa ukuthi phela uprovider la ekhaya ngoba unawo amaminzi okuprovide.
1: Mabasho
0: kanjalo.
1: Ngizwakala.
0: Uyakwazi ukuthi emsebenzini ubuye nalokho obuya nakho umndeni wakho ujabule.
1: Yep.
0: Bese kuvela ke ishwa lokuthi mhlambe ulahlekelwe umsebenzi.
1: Mhm.
0: Uma umsebenzi ke sewungasekho.
1: Yep.
0: Esikhathini esiningi kubonakala angazazathi ileyo nhlonipho naleso sithunzi obunaso siyalahleka.
1: Yep, yep.
0: Uzizwe nawulula.
1: kuyazwakala
0: kwa manje ukulesi isigaba noma ukulesi simo noma ukule position ukuthi umprova

0: uba mdawondeke uthinta into ezibalekile ukuthi mengabe ubudoda bangempela uveza kuphi wathi uveza ekholeni ezintweni ezilungile ekubeni uprovider ekunakekeleni abantwana nokuba isibonelo kubantwana umvikeli hayi nje ekhaya kuphela kodwa nasemphakathini ube umuntu futhi onesithunzi engicathi ke lapho ke sisazothi baba sicela ukuthi mengabe kukhulunywa ngomuntu oyisithunzi onesithunzi ngabe kuchaza ukuthini ngabe sekufanele ngegijima mhlambe ngiye endaweni eyithize ukuze ngithole izinto ezonginikeza isithunzi mhlambe bongathi nje ukusinabela kancane baba umuntu onesithunzi umuntu onjani indoda enjani enesithunzi
1: umuntu onesithunzi umuntu ozothi mawumbheka na ubone ukuthi njoba ethi kuthiwa ubaba
0: yebo
1: kufanele be uyena uba ubaba ngempela
0: kezwakala
1: nezenzo ke isikakhulukazi
0: izenzo
1: isikakhulukazi kwa phela njoba siphila siphila phakathi kwabantu sinomakhelwane
0: kezwakala
1: manje na ke babuka ke nabo ngoba phela njoba sakhelene nje nababona izingane babona ukukhula kwabantwana kuleli khaya njalo njalo mhlawumbe ubaba ongasiphathi kahle ubaba ophuzayo ophenduka nesigcaka uze koshona ilanga kezilutho into ezinjalo so ukwenza kwakho njengobaba ukona okunikeza isithunzi nento okuyikhulumayo mhlawumbe nanokuhlalisana kahle nje nabantu ophila nabo ya ngoba phela lokho kuhamba kuze kufike nasemsebenzini njengoba ngisho ukuthi isikhathi esiningi abantu basichitha emsebenzini ila kubonakala khona ukuthi inhloboni yomuntu le kushuthi ke uma uzilulaza ke vele usiphatha kabi ikona kokwenza ukuthi ke isithunzi ungabi naso
0: siyabonga.

0: Aye, yithi siyafika mntana umuntu yithi siyafika. Oh, bakithi nomntaka mazondo sasilapha ngani yakwethu. Eh, sasikhalelekile. Hey, bakithi akuzokuthini. Asikhalelekile sifikile. Oh, yebo bakithi. Hey, samukeleni. Oh, bakithi sigcwele indlu nomntaka mazondo. Mntaka mazondo kulona iqiniso ukuthi sesilapha.
1: Iqiniso ngempela ke mlaleli, sekunjalo ngempela ke mlaleli, asifikile sikhalelekile.
0: Njalo lento.

Ake ngikuhlabele kangaka baba ukuthi namhlanje lo ungenza lelo hlelo ngani umuntu. Zingoma zingangabe mlaleli usazodela usazogiya. Eh bakuthi jabule uthokoza nalabo uthokoza nabo. Okay nehlobo zakho nethando zakho. Oh bakuthi awu nabangani bakho. Eh kwamnandikelela isimanga. Kanti okunye ngalolu hlelo mntaka mama, kanti okunye ngalolu hlelo uma nemezelo kulolu hlelo zikhona, yebo sizoyifunda bese wena kwakho ukuyihlaba bese uyayilawula.

ngigijime naluhlelo mlaleli ngigijime naluhlelo mntana umuntu uyabiyeva bangikuhlebele futhi ngaluhlelo lelo eh akuvela lokhulu lohlelo kweke masikele mntana mama eh lokhulu ngendlela lisima ngalithola lohlelo eh lufundela ngisho icelo okuyimikhonzo ngiyakutshela wena kanti livula ngisho nencingo bangena abantu bese begiya kunjalo nhlanhla okunye mntana mama ho yebya lokhulu lufundela ngisho indaba.

kanti we mlaleli lakho ke maskandi ke inkamba beyibuza ngathi double ibuya mlaleli uyangizwa yini inkamba beyibuza lakho ke maskandi ngathi double ibuya ukhona kunkamba beyibuza la ngaphakathi endlini zomsakazo kweinkamba maskandi ekube mnandi ngendlela esimangaliso sezoke simdadele sikhulube naye sizwe ukuthi ingabe yini dasiphathele wena lenta to ikhiphi lokulicwecwelisa ceke sifuna ukuzwa ngayo njengoba shaya ibuya nje

0: inkosi yami kulaba basebhedlela engane zami zikababa kulaba basebhedlela abadala bethu nabancane basebhedlela sengathi bangaphola nalabo abagulela emakhaya bese bephola idlule lapho bese inkosi yami kulaba basemanzini abafihla unamhlanje nabazofihla kusasa umkhulu Ndlovu uthi dudu awehlanga yebolungeyi lapho bese ngiza kweyinkuluke manje ngiza kweyinkuluke mama sengiza kweyibig eyinkulu uyabona ke nina nemicimbi ke namhlanje nina nicimbizayo nemicimbi awu yesizulu imicimbi ba ihlukahlukana imicimbi ba kumgqibelwa abanye bayemula abanye bazocelwa abanye imibondo bayemula bayacelwa abanye bayashada bayashadelwa kuningi nje namhlanje nkosami abanye ke wokukhulu kakhulu abanye bayaxova nake oho bathi abanye benza imicimbi khona la imva kwendla baxova naye wazi yini le nto kumgqibelo ubuxovu uxovu bani lobo uze kuthiwa ngoba kwenziwa umcimbi lakhaya wazi uxova omnye ngale ndlela athi heyi ungangijwayelwena ngizokuxova wena hayi bo hayi akube imicimbi emihle uyakwazi ukuthini uma umenyiwe kulelo khaya uze emcimbini lindela linda bakulelo khaya umens ulinde okuzokwenziwa kuwe ungajahi asingaboni ngawo usungena emakamereni yeni singaboni ngawo usungena emakamereni usiyosithela kuthiwa lo muntu selapha emakamereni kodwa kuthiwa akahlalela alindela umuntu usiyagcogcoma usekulele khona uyena osekhona wathini hey Robert mfethu isengile mina Robert ekuse ngizobona lapho ngaphandle mfethu awulinde ngalapho hayibo alinde kukwenu yini la ngoba nawubiziwe kulungileke uMthaka Mazondi angikudedele kancane ukuze sikhijime kakhulu siye kwinkamba bayibos
1: Injalo ngempela ke mlaleli sise kuwona umsakazo okhothelana kakhulu uyawuthola lapha ngwana 7.6 FM siyagijima naloko uhlelo ngempela ke kusona siqhisa sekhaya sithi kusazoba mnandi kube mnandi kube njeya njengoba seyishilo ingane kamama ukuthi nje asidlulise amazwi enduduzo kuyona yonke imndeni efihlayo osukula namhlanje siyazi ukuthi nakusasa bakhona bazobe befihla ngempela ke sithi nje abaduduze ke mase sithi labo abagulayo abaphola ngempela ke mlaleli okwakho nje ke mlaleli ukuthi usiphe indlebe mase thina sikupha ukudla ndebe sithembise ukuthi zonke sibondiwe kumnandi kunje njengoba sekutshelile unhlanhla ingane ka 8 years ukuthi nje likhona icike esinalo osukule namhlanje bathi inkamba beyibuza ke ngempela ke nje sizoyijedela nje ukuhamba kwesikhathi sikuthembise ukuthi asikhohlisi ikhona ngempela kayifikile igelelekile kusazoba mnandi kube njeyana wanatshela abangani bakho batshela abangani mabo baphinde batshela babo ukuthi nje sekunjalo awuthi thuthu ivolume ngalapho ekhaya
0: Injalo lento umlaleli isikhathi ke manje u13 yebo mina to 11 shumi nantathu bizizo ngaphambi kwalo shumi nomuvo

ke esikhatini sesifike esigabeni ke manje sokuba siyokhuluma sixoxe nenkamba bayibuza ngoba isha ibuya sifuna ukuzwa ngayo ukuthi ibuye nje ibuye nani.

0: ngejubane ake size kwena wenkamba bebuza ngithathe beze ngubingelela molo
1: yebo sawubona hlahla mntu wenjani sicela ukubingele ayibo sawubona hlahla mntu wenjani
0: ya ngekuzwa ke manje mfowethu ukulungile ke wenkamba bebuza
1: yebo siyaphila nathi
0: usiphe amagama akho aphelele nokuthi sukaphi bese usipha leli ke lensizwa ke
1: Lola ke hlahlamlo usijula waka Hadebe ngokudabuka ngidabula le phansi ebhulwa kamahohoho lengidabuka khona
0: yebo
1: kodwa ke ngokuhlala ngihlala la eFrance lengifihle khona ikhanda nangokuzama ke impilo
0: yebo
1: yebo
0: ukumnandi kakhulu asibona lo hamba naye asani umphathi wakho wezo asazi kwenzakalani ake sizwe athi kusondela empopheni sizwe ngaye ukuthi ubane nalo
2: sanibona niyaphila
0: Yebo.
2: Hayi sikhona. Hayi igama lami mina ngusiduduzo ngoka Jali ngiqhamuka le emsinga. So ke kodwa ngokufuna okwamatoho ngikhona la esobantu la ngifihle khona ekhanda. So ubhuti omdala sisebenza naye eqenjini lama COD.
0: Oh, bephansi kweqembu lama COD la kwegama esikandi. Siyabonga mfethu kwamnandi kakhulu. Wenkamba bayibuza sikwazi ngalelo gama thina la uyempuka khade bephungane namhlanje siphatheleni mfowethu
1: eyi hlahlamloyi ngiphathele indaba ezimnandi kakhulu namhlanje size neqembu elikhulu lesizibiza khona ngama-COD akhona le mgungundlovu sisebenze kakhulu ke lapha sisebenze nomfowethu uJelasi saphinda sasebenza noLondeka Ntshangase okuyintombazane negalelo elikhulu kakhulu nje emculweni kaMasikandi jikelele ngisho njalo nje
0: yebo
1: yebo
0: okuyizwakala wenkamba kuyizwakala wengane zakwethu neqembu lama COD oh niyemuka ne senibona nedlondlobela wenkamba loniqale kancane lento manje nilapha kuma COD kuyizwakala kwamnandi kakhulu enkamba lomculo wakho osiphathele wona ukhipha into engakanani ku
1: sikhiphe iEP ingoma ezintathu
0: yebo
1: ekuyingoma nje ezishisa kakhulu siyacela ukuthi abantu basilekelele kakhulu ukuze sibabuyele nokungaphezulu kwaloko esikwenzile
0: awubanxenxa abalandeli bakho batshela ukuthi ukhiphe kanjani ukuze bakuzwe impela bayazi ukuthi vele la ngesonto edlule wawula wathi uzobuya awubanxenxa
1: eyi engingakusho nje hlahlamloyi isicelo esikhulu nje kubantu ukuthi bahambe bolalela umsebenzi wethu enkundleni zokuxhumana okuyizona ezama platform right ngoba kuyenzeka umuntu uthothi uyawulalela umsebenzi wakho kanti ulalela kwiplatform engesiyo lapho thina siyalimala isicelo sethu nje ukuthi abantu baye kuma platform okuyiwona wona njengo YouTube o Spotify o music app iyona ama platform esicanga ukuthi lawa ngasilekelela kakhulu ukuthi sikwazi nathi ukuqhubeka siphambili so isicelo sethu sithi wonke umuntu othanda umsebenzi wethu siyacela ukuthi awulalele endaweni okuyizwe ukuze lati sikwazi ukuthi siqhubeke siphambili ngoba inhloso yethu ukuqhubeka siphambili inhloso yethu ngiyabona
3: siyakuzwa ngempela ke wemfoka Bhungane ukuthi ukhiphile la iEP yakho enezingoma ezintathu sithini isihloko sale EP
1: sithwa ngiflathela
3: sithi wangiflathela
1: yebo
3: eyo lapha yangibona ama flash lapha ya aphayiza lapha ya kule ngoma ethi happy birthday
1: yebo happy birthday angithi phela sigqugquzela usuku lomuntu mefile ehe ngalolo lango sokufike ngalo siswe sigqugquzela ukuthi umuntu kube yona ngoma a happy birthday ngayo
3: ehe
1: ajabula ngayo sokwini
3: Ngiyabuza ngempela ke Nkamba Bebuza, ayikamlaleli ufikele ke Nkamba Bebuza njengoba esekutshelile ukuthi nje usilethele iEP yakhe nje enezingoma ezintathu esihloko sayo sithi walala wangiflathela. Ngabe wenkamba Bebuza ithini ingoma nje ofisa singqongqoze ngayo njengamanje?
1: Angithi phela siyashisa umthetho wethu, awudedele nje into eshisayo.
3: Niyashisa.
1: Hayi siyashisa, hayi sishisa ngempela ke.
3: Ake usashilo ke lapha inkamba bebuza behamba naye lapha ya uLondeka wakashangase intombazane esencane kodwa nje efikile yagaleleka endimeni kaMasikandi ke emlaleli. Asike sizwe akumine ngiyokhulumela kuyokhuluma ingoma.

0: Angithi ngokuthi nje uzule ngempela ke kungqongqisa kwakhela phayana inkamba beyibuza engahambi yethu ihamba namasiya uthina kanye nolondeka wakashangase oh la wenkamba beyibuza la wawusakhipha inkamba beyibuza ihamba yodwa ikhona inkamba beyibuza ihamba yodwa. Oh manje usuhamba nama COD.
1: Yebo uJelazi uthiwa ngubani insizwe sibambisene kahle kakhulu nayo.
0: Uzinze ephu uJelazi?
1: Uke emsingi uJelazi.
0: Oh usemsingi.
1: Uhamba nabo abafowethu la.
0: Oh uhamba nabafowethu. Oh kahle kahle la kuma COD nizame ukwakha lento ekuthiwa ubumbani.
1: Mfethu ilona kukho kudlulona isixaxa nje kahle kahle.
0: Laphayana ebhulwa kamahohoho nikichima ngamupho shuni ngoba ngike ngizwe beshaya ubhaca abanye bashaya laphayana ugiya nihamba ngamupho ushuni laphaya kamahohoho
1: ushuni okhanjwa ngawo ngalanga kithi ilo wasemkhomazi vele kodwa ke mina ngithanda ukuhluka
0: o uthanda ukuhluka
1: mina ngoba into engiyenzayo ayifani nomunye umuntu
0: ehe
1: ngisho ngikompoza ingoma, ingoma yami ngekuyizwe incika entweni eseyike yenziwa umunye umuntu. Uzofika uthole nje inkamba beyibuza noma uthole usijula kahadebe ekuyena.
0: Ngiyakuza manje isigaba sale EP yakho wesijula isihambe yafikaphi ngokuyibona kwakho?
1: Eyi ngingasho nje ukuthi kufanele siqale sibonge kuqala ngoba phela lo msebenzi akusiwona wethu.
0: Yes.
1: Into siyayenza thina bese sisa kubantu. Abantu ibona abenza okuhle kuthina. So first qala sibonge ukubona qala before sisho izinto eselenzini. Cha engingakusho nje ukuthi abantu basilekelela kakhulu. Esisabanxenxa namanje ukuthi sicela ukuthi basilekelele ngoba le EPC ibuka igijima ngenye indlela. Kweminye imisebenzi igijima ngaphezulu kweminye imisebenzi sesike sayenza.
0: Yeah.
1: So nje sidlulisa ukubonga kakhulu umuntu okwazi ukuthi alalele ama COD asithatha sibeke kulezinga esesikulona ihamba kahle kakhulu bakwethu akumele ukuthi sizinyeze kaloko siyabonga lokho sokwenzekile kodwa sicela more.
0: Ngiyakuzwa Phungani, ngiyakuzwa Mfuka Hadebe ukuthi ngempela ke nje uthanda nje ukudlulisa amazwi okubonga kwabakwesekayo kuyona le EP. Asazike ukuthi njengoba ishisa kanje iEP kaze mese sekuyi album egcwele kuyobe kunjani ngoba nangiya laphayana ethi uthubani lona uthi unkazimulo wakwaMlotshwa uthi ngilaphaya emadadeni kodwa ngokomsebenzi ngila endaweni yakwaPata. Uthi Mfuka Hadebe ngisacela ukubuza ukuthi ngabe ziyatholakala yini online lezi ngoma. Uthi sengivele nganamathela kuyona le ngoma uhamba khona nentokazi yakwaShangase.
1: Mfethu zikhona kubona wonke ama platform Spotify, YouTube, Mebala, intama COD yaseMgungudlovu. Noma bhale nje uthi wangiflathela.
0: Ehhe.
1: Luku Spotify zizovela nje zonke.
0: Ngiyakuzwa weMfuka Hadebe. Ake ngibuze la ubani kahle kahle onegalelo elikhulu la ekuthenini kubhalwa phansi nepeni ngephepha noma nawe ukulaba abathi ngivuke ugogo engitshela ukuthi noma uma ngimzwe ekhuluma emadlebeni nami ethi noma nje kukhona nje okakunikeza ethi bhala uthi
1: kuzokwe ngiqale ngichaze ngama COD.
0: Yeah.
1: Ama COD sinegalelo sonke lapha.
0: Yeah.
1: Mina uJelazi bese kuzoba umfethu engicabanga ukuthi ngikhohle ukumbala ethi uphazamisa esihlala naye khona ngale France. Ithina nje sobathathu esikwazi ukuthi siwenze lo msebenzi ube impumelelo kahle kanje. UJelazi uneqhaza, umina ngineqhaza, uphazamisa uneqhaza. Ngakuthandela asidlalele isigame.
0: Oh, uphazamisa odlala isigame.
1: Yeah.
0: Ngabe lama COD na Mfoka Phungane wabona ethatha indawo engakanani ngempela ke njengoba singike ngibone la enkundleni zokuxhumana ukuthi ayangena impela futhi awakhathalele ekuthenjwa wabona exception isigaba.
1: Ngingasho ngithi emculweni nje kamasikandi jikelele sifikele kufanele ukuthi sifike khona sekuseli support kuphela. Mengafika isupport nje yonke into ayikho into engeke akukho okungahlula lokhu dongolo ngamaphambi kwethu njengama COD.
0: Yeah.
1: Ngoba ngicabanga ukuthi konke ngisho uMgungudlovu singakwazi ukuthi siwumele mengathiwa angena isupport kuthina.
0: isapho
2: siwumele ngendlela nje ke zingene liphezulu ngoba ngeke size sishone phansi ngoba ama COD kuhlangene abantu abanamakhono bodwa la akekho umuntu ongenali ikhono la
0: yebo ngabe lana kuma COD na njengoba usho nje ukuthi nihlangene nonke kuhlangene lapha ya nithathe usukela uthukela nase neza lapha ya emkhomazi nahlanganisa kwa into eyodwa yini nje oyifisayo kunina nje senhlangene ngoba phela siyabona kulesisikhathi samanje umuntu nomuntu umeke wakwazi nje ukusondela embobheni naye uyaphuma ikoyila ukuthi hayi nami ngisengakwazi ukuzumela ngabe kuthini ukukhuluma kwakho kule nkulumo
2: hayi inkulumo kanjalo mina ngingakusho ukuthi ukubambisana into iphelele kahle ukuze sikwazi ukuthi yonke into esifuna ukuyenza ngoba asa

0: I-advise engingabanika yona ukuthi okokuqala nje umuntu uma izofika engathi angafike nezizathu leyo nto iyaye yenza ukuthi noma iyayigwema ukuthi uduke endleleni ngoba manje into uma uyenza ngesizathu uyazi ukuthi mangisuka la ngiyala mangisuka la ngiyala so into eyeke yenzeke ukuthole amaciko esedideka ngenxa yama trends okuyisinye sesizathu esenze ngabhala le mixtape ethi Back to Square One ukukhumbuza abantu ukuthi mawuyicika usuke wenzelani ngempela.
1: Alright. Bona ke ake sivele isiphuthebe lapha ke kumanqambo nqambo.
2: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
3: Selikhona nje ihora lesibili lamanqamnqampe emsakazweni wakho umgungundlo FM noSiphesihle wakhoza sawubona umlaleli sikhula ngamandla esibalo sabagcinyelwa ugesi eLion Park khona la emugungundlo vumu kanti basencupheni yokulahlekelwa izincwadi zokushayela osikhuli phambana noBhoko emgwaqweni yakwaZulu Natali lezikane ezinye zozithola melibumbana elesithathu khona la emsakazweni wakho umgungundlo FM.
2: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

nangu nalumfazi womlungu asangibeke ithuba ongixwayisa ngokuphela kushileni bengibafakile eseluleni yami. Ntombi, ngaphandle kokwenzelela, ngethemba nawe uyayizwela ukuthi kahle kahle akupheli mina, kupheli i-time. Ukubekuya ngami ngabe ngisaqhubeka.

siyakhuleka phezulu emafini esiphakaphakeni very brother siyakhuleka siyakhothama kuzo izilwandle siyakhothama kuwe nomkhubulwane

ngecreation ayenzile. So namhlanje ngizokhuluma ngeVenus. But ngaphambi kokuthi ngikhulume ngayo kunento engiyibonile lapha ku social media ukuthi ke ukhona omunye umfethu ngala ngakoThekwini okuthiwa ke ubulale uma wengane kanye naye ingane yakhe. Isizathu ke masizo ukuthi utholile ukuthi ingane akuyona yakhe. Nale moto le ayithengele unkosikazi wakhe ukuthi sebenze njengo Uber eshayelwa umfo wabo kahlahle akuyena umfo wabo. Uyena ubaba wale ngane usho ukuthi boyfriend yakhe lo mama lo. So kusho ukuthi ucasuke kakhulu ke wase decide ukuthi abadubule yena wase emaphoyiseni. Abantu ke bayaphawula ke bayasho ukuthi hayi wenze kahle angijaji kodwa ke kuyela kulento ukuthi sake sakhuluma ngezime kanje ukuthi yakwazi ukwenzela umuntu into ngethemba lokuthi ke nakhe kusasa naye only to find ukuthi yena uyakubetraya kuleyo program yakho ukuthi nakhe kusasa naye. Ngaze ngenze isibonelo ngomunye umngane wami naye wavelelwa into ekanje wathi ayi amandla endoda waphela usazoqhubeka uzomthola omunye ozoba kuleli zinga akulona yabo nangempela wamthola ba impilo yaqhubeka. So engikushoyo ukuthi sometimes ezinye izinto kufanele uyicabange zingakwenzeki ukuthi mina mase ngivelelwe into kanje ngiyokwenza kanjani ngoba manje kwenye inkathi uthola ukuthi masenzeka leyo nto asibe saba khona isikhathi sokucabanga ukuthi kufanele wenze njani vesane u-act phezwa lobo bhlungu sokubuzwa ngaleso sikhathi emveni kwesikhashana bese uyayisola. Angisho ukuthi njengoba ngishilo ukuthi angijaje angimazi ukuthi ubrother ucabangeni yena mhlawumbe into ayicabangile noma isinqumo sicabange ngaleso sikhathi wabona futhi ukuthi uzosinela ngeke azayisola. Bathi ke impilo yafanele ukwazi ukhalkulator yeah. Ungathi modelela umuntu bese uthathe action othu somlwisi fa ubheka ukuthi kuzongiseza ngani ukuthi ngimlwise kuzongiseza ngani ukuthi ngimbulale sekonakele konakele. So angizami uqhubeka nempilo isiZulu siyasifundisa masithi amadle endoda waphela sengakhulunywa nje sekhulunywa lapha esikwezime kanje ukuthi kwenkathi ke kuvela izinto ezokuhlukumeza emoyeni nasempilweni kodwa isinqumo ozosithatha isona singenza ukuthi lokho kuhlukumezeka kube worse noma kunciphe. Uma ufuna ukushisa umuntu ungamshisa then ke mase kuzoshana ukusiza ngani mase nishe nobabili yabo. Angisho phela ukuthi right ukushisa umuntu ngiyalinganisa nje. Okay, sidluleke lapho. Ngifuna ukukhuluma ke ngale nkanyezi lokuthi iVenus. Kahlahle akuyona inkanyezi leya umhlaba. Njoba sazi ukuthi ene kule ngathini ilanga lethu yesani. Lizungezwe amaplanet awu 8. Enye yawo ke kuthi iVenus. Iyabonakala ngamehlo enyama. Yabona nje ntambama. Noma ekseni yona nje egqama kakhulu esibhakabhakeni and futhi iseduze kwenyanga isikhathi esiningi mobona inyanga nje isondelene nenyanga most of the time but ke iwumhlaba kahlahla akuyona inkanyezi omunye yale mhlaba le engisho ukuthi u8 umhlaba wesibili mo bala usuka elangeni uzanena njoba nje lo esikwona kumhlaba wesithathu iEarth leya ke iVenus. Oku interesting ngale lokhu nje ngalomhlaba lokuthi iVenus wona indlela ozopina ngayo njoba sazi ukuthi imini nobusuku kwenza ukuthi umhlaba uyapina hayi ukuthi ilanga elihambayo kuse kupina umhlaba then bese sibona engathi ilanga seliyoshona. Into enzakalayo ke kule planet ipina iphambana njengoba kusuke kuhamba iwashi nje. So khona uthola ukuthi ilanga liphuma entshonalanga liye empumalanga moqhathanisa nalo mhlaba wethu. And futhi lo mhlaba lo

0: are back! Njengomhlani.
1: We are back by popular demand.
0: By popular demand, zole wena. Baningi bayasifuna kodwa phela ke sama can't get sama cancelakala.
1: Basho Jona zokuqila.
0: Hayi my boss, kimi onuyishona inkinga zakho. Uphahlukile.
1: Bekudlala. Impilo kalofa.
0: Hayi impilo kalofa, mfethu impilo kalofa. Hey bafethu bekumnandi sisonke bekumnandi uba lapha. It was nice to be here. We has the book cishe ngasigetshi sigisi. Hey sigisi.
1: Isingezi mfethu.
0: Laphi lesesilula lesi. Hey,
1: isingezi mfethu. Hayi, phela ngolo limlethi lolu mfethu. Angifuni uqamba manga kahle kahle. Ngikoda ngikufanele hey. Ufaka ubani baxole basixolele ngoba angifuni ukukhohlisa English fethu.
0: English never loved us. Hey, zwile leyo.
1: Uyayiluma wot.
0: Hey, ngiyabona nje kulokhu ngimuncile manje lo. Lumikile ulima nje.
1: Hayi bani maphumba la kwenzakalani uyaphi?
0: Hayi ke isikhathi sokuyophola manje. Shayile. Yini? Sanehlelo yini mfowethu?
1: Mina ngiya DJ phela.
0: Sa. Oh!
1: Kodwa phela angivumeleke ngisho ukuthi ngizobe ngiyiphi kodwa ikhona la ngiya khona.
0: Sa ushama ones and twos.
1: Yebo baba.
0: Eyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey kuzola wena umlaleli. Sakho

lo msakazwe nje kuseni ngisabona yaphila hayo udenza ngiphutha nje ukulalela lo msakazwe nje sihlala kanjalo awutshele nje nonke lolelo vele umvuzi nje umthinta uthi mayela vuka kancane hlola siyakhona.

bofuna nje ubingxena nje yole lo hlelo ngapha lapha ngapha lenkundla yokuxhumana ubhale lapha manje ku WhatsApp nje noma ku 0623151986 nje sihle nje ngihle nawe yabona ke samanje ke sokugijima ke umhlabeng ufuna nje uqonde ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu wethu sonke akhethi ibala lamuntu uNkulunkulu nje wethu sonke yabengile lapha ngasekhaya nje movie lo msakazo ngisawubona uyaphila sibheke uNkulunkulu zonke zokuxhumana nje khulume nathi nje ngikhona nje ngiyababuka lapha ku Facebook sanibonani niyaphila awungirayithi mina live lapha ku Facebook sanibonani niyaphila hayi mina ngirayithi ekhonto 17 minutes after 12 sizona amandla mkhulu le FM 7.7 FM kama nje bese ngishilo ngusihle phezulu ngiye sekuphathisa kodwa ngithi namhlanje nje ake sambe ngalama ake namhlanje sithathe nje the moment la kuNkulunkulu sike simbheke ngalehlo kaNkulunkulu onamandla ngifuna lamandla kaNkulunkulu sike swaqonga ukuthi uNkulunkulu uyaba namandla la khona amandla phela uNkulunkulu dimola khona siluza amandla kuthi webhay uNkulunkulu engena njengosomandla ingakho libambiza ngosomandla ibizwa ngosomandla because yena amandla akhe waphele amandla akhe usomandla umphathi wamandla wonke ingakho amandla ethu maphele yena uyangena njengo ango sami uyangena njengomnini amandla wonke angene la khona amandla phela ngiyakhumbula engena kusina sibeboshiwa jele ababebona osina sibeboshiwa jele babebolutha amandla kosina saphelile kanti abaqonda ukuthi la bahamba naye unamandla okwenza konke kunezinto ozobe kuvalele kuzona mina ngathi ngiyosenza lutho kanti understand ukuthi ukhona lo nkulunkulu unkulunkulu okhipha naye ezimene unkulunkulu anomuboshiwe kodwa kubonakale ngathi awuboshiwe ngenxa lo nkulunkulu onamandla unkulunkulu esamba naye mafuna umqondo unkulunkulu esamba naye ndibose phela amandla ethu endimogena amandla akhe bamangala abantu ukuthi why wenza kanje bamangala abantu ukuthi noma simbonela ushayini lo bamangala abantu ukuthi noma lahlekele konke noma ithendu kuyekwazi kufika isikhala khona se-drought mina la khona izinto zilahleka kodwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu unamandla uNkulunkulu uyakwazi ukuqala into ezintsha uNkulunkulu uyakwazi ukubuyisela into atho kudliwe ezikhonyane ngiyakubuyisela zothi mina namhlanje ngizomemezela ebusuku ngizothi ekuseni okudliwe ezikhonyane kuzobuyiselwa namhlanje ngizothi nokudliwe ezikhonyane empilweni yakho awuqondele uNkulunkulu wethu noNkulunkulu wakho umqonda ukuthi okudliwe esikhonyane uzobuyisela understand noma ngokwakho usubona nje sekudrops kakhulu usubona nje ukuthi noma nakusake into engamile la sekuphelile vele sekufikile ngisho izilwane zadla zaqeda sekufikile ngisho nizathatha konke akekho ongathathanga lutho ngizothi mina lalela uNkulunkulu kuwezekiya basenabona amathambo engiyasahlangana ebona umuntu ndo sekukhwela amathambo bethi akukho sekungenzeka la kodwa ngenxa uNkulunkulu uNkulunkulu la sekubonakala khona ngathi akusenze kulutho kodwa uNkulunkulu la khona aqala khona ngizothi empilweni yakho ngiyunderstand ukusekubona ngathi ngikusenze kalutho kodwa ngizothi uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu oqala into ezinto uNkulunkulu esimkhonzayo anganendaba ukuthi izinto akho sam anganendaba ukuthi izinto akho sam kunosifazane sifo somopho for 40 years kodwa sifo somopho saphela ngenxa uNkulunkulu uNkulunkulu anganendaba isimo sakho nosiso esithatha isikhathi esingakanani ngiyazi ukuthi ungaphumelela ekhaya sekuthatha isikhathi esida ungaphumelela ekhaya sekwinto yakhona ngiyazi ekhaya ukuthi wena usuyazi ukuthi impumelelo ekhaya ayikho kodwa ngizothi nangu uNkulunkulu aqala into ezintsha nangu uNkulunkulu othi okungenzeki kubantu

kuyenzeka ngiyaqonda abantu obona ngesenzeka ngiyaqonda amakhamani bathi no hayi mani phelile ngayo kodwa nangu loqala into ezintsha uzothi ngiletha yena ekhaya uzothi ebusuku manje akumemeza igama lika Jesu igama elinamandla wonke igama eliguqisa konke abathakathi abanamandla akosama yolutolosha abanamandla nangunkulunkulu onamandla akosama nabo bangavala ngokwemithi kodwa nangumavula akuvalile nangovula izinto akosama uzomemezela kunkulunkulu uzothi nangunkulunkulu esimkhonzayo aqala into ezintsha athohlabelelayo na ungamthatha umenzo wakho akubiyele

0: salbona nexenya pila nangulunkulunkulu engikhuluma ngaye unkulunkulu oqala into ezintsha unkulunkulu onganendaba ukuthi angusam ngiyazi wena kini sekubonakala ngathi ngiyosenza lutho ngiyazi umphakathi ukubona ngathi angusam ngiyunderstand ukuthi usuhlahlampe mhlampe ngisemndeni nabo sekuthatha serious mhlampe ufike wazala okokuqala wazala okwesibili wazala okwesithathu sebekubuka njengomuntu nje ongenafuture kodwa nje othi mina nangunkulunkulu obuyisa ubusha bomuntu obuyisa njengo akusam unkulunkulu obuyisa amandla omuntu abuha umuntu abonakala enamandla abantu sebe-rejectile kodwa umonakala amandla iqala kabusho ngiyazi ekhaya ukuthi ube isigebengu babonakala umtshontsha akusam umphakathi wakushaya ekhaya basakuthemba sebebona ngathi ngeke usenza lutho sebethi noma makufakwe igama lakho nje kuthi ungasitsheni ngaloyo ungasitsheni ngaso sigebengu ungasitsheni ngalo mbulali kodwa ngizothi nangu ngizothi nangu ngizothi nangu oqala into ezintsha ngizothi mina abantu angeke baku-understand kodwa khona lokuzo-understand akuthi mathi kodwa vele wena uyena wabantu akubona abantu abakudala nangu lo wakudala oqonda kangcono abantu vele ngeke bakuqonde abantu sebekubona uyifeyila vele umuntu angeke noma ungaright ngeke akushaye izandla umuntu akashaye izandla lo makhamba kahle ngizothi nangu ngizothi nangu mhlengi nangu lapha sebephatha sebenzuza uthi kumhlengi wami umthatha umenzo wakhe 24 minutes after 12 sabona ekuseni
1: akubiyene umhlengi wami angazi noma singasho leyo mbijana yini sihlanganise sibone ukuthi mina nabantu akwethu ukhona yini into esingayisho hayi bafethu hayi na ungamthatha umenzo wakho akubiye umhlengi wami.

0: namandla uNkulunkulu nomuntu mnalelo lapha ngasekhaya nginastanda amandla sephelile kodwa ngizothi nangu awunangu umhlengo wethu
1: ah nkosiyami

now jonga pala nje umuntu uhle nami ngale sikhathi se sibatshazo nje cha ngihle nawe ngokwene moyo 033 342 370 33 342 39 70 sesidumisile ngiyambola phana ke ubhekisisa zuma uthi uhle nami lapha ke sinathini.

laphana kuzonke ipholo belihle lithi nje likhona nalo. Uthilothi sonke umsakazi wethu othandekayo kuze kulamule lo hora kasasho ngithi bani. Nawu ungabhala ku WhatsApp 0623151986.

ukuthi ukhona nami umsazweni okhona amandla mkhulu of FM 7 points afya ubuntu cha uhleli nami ngalesikhathi jusho cha no hayi ngikhona sigijima nawo nje kakhulu umsazweni okhona amandla koze kuse vuka model isidumisa inkulu lenzeka ngiphuthe ngokukhetha isikhonde khonde somsakazo ngihlala nawe nje ukuze kubumbane nje ihola nje lesithathu sidle nkonzo nje yokudumisa inkosi ngithi awuhlale nje ke siyidumise le nkosi azithi 1 o'clock nje njengoba sengicela ubhaleke lapha ku WhatsApp ungitshele ufisa ingoma efisa kudlala yona nje gospel ungapha lapha ku 0623151986 ngabe ubhala njengamanje nje ingoma efisa kudlala yona ye gospel ngoma afta ngoma 0623151986 ngiyabingelela nje zonke indawo efana khona khona khona zomsakazo nje ngibuka ku Facebook sabona uyaphila nawe nje ungasho nje ukuthi ubani ungilalela ukuphi nje njengoba ungibuka nje ukuthi cha ngikhona bese ngikumemeza emoyeni bese ngishilo nje ngihola nje lokuqala sobe sihlala ingoma ecelwe nguwe ucela nje ingoma nje ibe yini nje masuhlala phansi ngikudlalele leyo ngoma ngapala pa WhatsApp 0623151986 bese ngidlalela nje ingoma ethandwa nguwe ingoma yokholo le ngoma nje yangibusisa bese ngidlalela ingoma ekubusisayo banje yozo palagiona 062 31 51 986 momone etamu ngene moyeni 033 342 3970 59 minutes after 12 Limzoda before kubumana lokuqala Lokhu kusana kuvela umsakazo lephimbo lizwayo xa ithela abani lasihle bhengu DJ Sbatjani

ngikhona nje kodwa lapho ngasekhaya. Ngiyabingile zonke nje indawo lafuna khona khona umsakazo. Bakhona abantu kaMpande. Njalo abantu kaMnyando. Bakhona abantu Sweet Waters. Bakhona abantu kaMpumuzi. Bakhona abantu aphaninathi. KwaMzungwane niyaphila. Etsheni niyaphila eShowe. Edepho niyaphila. Gezibuso niyaphila. Niyaphila abantu eMbutshane. Niyaphila abantu eShowe. Niyaqanda niyaphila. Tafuleni niyaphila. Niyaphila abantu lapha amadoda ayithi lapha amadoda lapha ke kamadlala. Niyaphila abantu eKhobongwaneni. Niyaphila abantu eHashini. Njalo lapho kamadlala ngisuka kamadlala baphila abantu kaNqamba nyuka endlalo kaNqamba baphila abantu esikopho lapha ngaphezulu lapho ngokugarad lakhanyile lapho umunyuka njalo ngithe emaswazini ngisuka emaswazini ngingena emafakatini baphila abantu emafakatini ngingena lapha madodana baphila abantu kahimyemu baphila abantu lapha madodana embumbana.

Washomnanda pano lundi yango sam nango ugogo lapha nokoko la ugogo lapha ngadula futhi ngicela ungidlale ngoma yeketanga uthi noma yipi nje kodwa naye ngithola ithi nje ngangiboshiwe imaka ngibengenze kanje kube ngathi ke ngenze into ke akhe akubele ngayibamba phakathi akenze kanje ithi khumbula khumbula.

ngiyathemba lapha ngasekhaya uright nankosi yami umothatha lesikhathi nje uvulele lo msakazo ngiyabonga inkosi kubusise umsakazo olalela umkhungu Ndlovu FM 7.FM osanda nje ukuvulela lo msakazo usanda nje uqala ukuwulalela mosanda ukuqala nje ukuwulalela nje sithi kwena

futhi kuyabekela nje umsantana udlala ingoma nje kaLundi ethi Papamani icela usinedlamini eFrance. Ah, uLundi sesike samdlala. Ngabe seke samphinda kabili uLundi. Cha, ngicela lawu khavekile lapho abasimdlala uLundi. Kanti siqala nje siqale ngayi. 56 minutes after 1. Ikama ngusihle Phengu. Masavulo msakazo ngisabona phila. Nikhona kodwa endaweni nendawo. Ni right kodwa. Abale ngiyazi ke badonse ndlela nje balele. Sabona ngibengele wonke nje ama security nje ake sethi nje kamanje all in order. Kuyelele sibhedlela nje nasemaphoyiseni yonke indawo labavulile umsakazo. Kusebona niyaphila.